0: Mere ọtụtụ mmadụ ji dị aka n'ikesa ya, ịchọ iso n'ikesa ọkpọkọ piko boko a. Kpaa anyị taa na
1: 0703-066-2005. Zuru kenenta ISO extra medicated maọbụ ISO extra strength germicide.
0: Ka ịghọta kpọmkwem ike a na-ekwu okwu ya na-emenye nje na ọrịa akpụkpọ ahụ egwu, eji akpọ ya koboko.
1: ISO! Biko gwazikwa ndị ya adị unu.